0: ngaholo mo kabuti amalero ngabaletera eshungulu omu mitsenja eya munabwire obutabali bwe Kongo bwamatula obutre bukandeta shatunda kagala busana nerikwa manisha emibiri yobuma obushunyihitsa hauma ne rita shalibia besengeme na menanga byangahimbwa betye bikendia bika kokotiribwamo ebendo mberere mberere omungabero eye katanga akendata ikimo cyari kirumurembia oyurehore no ukoreba yemyatsi yulu eshunyihitsa emibiri ha umano bokake na emibiri meke meke yejiste kalumba mwana nkongo ha umano muri cyabo oyukoreba yemyatsi emibiri yobuhingania obweyihia jilie paluku kahonja ibahika omochiro echemuri olo biro betano mukera owen rerendo mukera owe rerenda cheremwe chebonye bibirina makumi abarene ndatu omubyasua ebye Lubumbashi abalume babere bano bali mu butabali bwa suminwa bakande chengula cheletaleta amaizine manje bana mwendesha yatekateka na mabwe baka kuhimba ebende besenge mena mena ebikandi abika waticha ukiko kutia singa eyo murero hao mana bende bendia bika kulishiba wa momu urero owe singa omo programe yiku wabo bana mwendikania na bahingania abare omo vya suwebio busana nililibienga vangava katsunga bate ebendro ebikandri tsengulua omo vya suwebio na ritendia baka labia omukapupa ebendo mena mena ngomomu lubendu veka sonda erelava okomu cheche owe kasumbalesa umukati kechi woche Kongo hauma ne Zambia emia tseturena yo ngoko ikatulao ebo trembo yene ebe handabe umabe uma ebere mwe emia tse eyo buhingania ayitesha byange kaenda kango ko betorere kwela bakotsebu bakatulao ngoko oho muchicha ka chengerwa mukati ake chiwo eche Kongo na Uganda oho kasende echusemachi echabia seka serere yesiri echabiri anga seka kala oko katale omo byaswa ebye butembo ngo ya naika ula omo sengi mile reno yika ula bakati mbatimbo muwi mile kutse duzi mile miatse tulena yika tulongo kona mauta wakasomo bibido au ereria wakaserere yesiri na okutia ikwewo anabirita chima hangenya bakatulongo ko echibido chuma chana chika ula dolare makumi ya satu no muna nere no chiri umu dolare makumi ya satu ni chitanu ve litre. Umati nga ono no aranga umu chiro chaka nebero beberi umu kera uwa kalenda uko katale. Aba ka ulaya baka tulawo batakumbe abandu abandu banatu kirishicha. Echu tulisha verete kwa hona banga ngabo sana nerilo nubukuni obwe ebola. Obalikire umu cheche owe che uwoche Kongo na Buganda. Eni ya sunge kini ya kachenga wa omovia suwa evie na kasende. Bali chatu tukawa kanira yango ko vero vio tureko veno. Vendube omave umasebi regende kumukumine. Eye chimemi. Eye omutefu karanga wa mwonji. Omu shongenda mena mena. Kwela bakotsebo evie avereya lundana lundana. Oko maaveni noko boulevard kumeremo Joseph Kabila. Na bande bakana luba ya rangavyo no mapalasere ukuwavo omo vya swa ve umabe uma. Chitu nge chikumeire mwira uibu. Aba reho busana neriku kutia komine ye chimemi busana neriria komine ye. Baka tulawa ba umaba umaba kubabateno. Nguruba nibaba kakoresha. Rekevyo ndo mutefo wali ya yo ya birikuwa hama beho kuhima yenga nkawana ayo. Chikare kiba tulawo batibu waba nemure vya nga bakande yerabate. Riku kutia risuwa sugania yo. Usana neriwa ticha. Aba himbani baka saba. Aba himbani bateno kumbe. Bashalu la ya mure roba kaya vana mure halu umalu uma. Okwa chita sichabere menyuango ko cheche riku kutia umuyu kwa boyonzo. Aye engineer Baraka Rafael. Omu uma oku baka korera. Omu chitunga chichi mwirawibu. Akatula watekumbe abandu ebanatu kiribia baka watikania okui kukutia omuyi. Na hotse echare kolase chere obore mundu wa mebia karengi kanirio wondre ngoko emia tetule na yo ikatulao. Omu teritwara ya Lubero mweria EPSR baba polisi ya bakari baya abandu timba timba monzera. Vama tulao bate ehi ya vere yika timba timba abandu ba bite jile shomu andawe CCMT. Kitunga chaba taksimene. Echabiri tsukwa tsukwa na bale lia ba AFC M23. abanyapesere be lubero bakaliya batino no mabero byachirukana ya muba nayiri yasunga chibidoche uma cha chibidoche uma echenemo amasasi kande chabyachi chasunga wa mubyaswa ebye werera hakuikuhi omutaksimeno yowa byambite jileyo yo wasunge kachoko nalyo mubabola ngakatsonda erikola mwatse owali atchikale kiba tulowa mbuno abanyapesere sibatakire kona hake erilangira abantu bakabaka yilebya nga bataksimen kwehi ebakaserere yire abasumbi ebusana nirisheli yotera engabero tuka abanekamo omomwatse basungika ebakaye buwembere esha batulangulo mo byaswa ebyalubero komisere mukulu kambare amani omwemaniriwe peser omo byaswa ebyo akatula watino ejilia yo yatukatuka wana banya M23 bakakasera yuko bataksimen abakaenda yeshu tukutuku na bakaenda ya matriporter omongabrueno eye kifu eche yewuli kumairemo CCMT. Okwecho ejilenga yeneno yika hava wa bataksimen na ba AFC M23 na kande banemu bya balayo ebabwa batukumbe vanganashe timba timba na yire abatrabalibe Congo Democratic Angore siye shibwe ndekendeke chinyareta kusangwa nijile eya ba sumbi. Abanyapesere ba matulewa batino si chende toke kanako na hake ribe baka langira abanduwa vambite itidenga yene yo chikareka iba tulawo batino aba AFC M23 omamulu vakaso nda erekoleche omamulu vabrekoleche nduwecho vanziriba hirobu tembia tembia omukati ake bitunga ebya bataksimen abanduwa baka vula nebitunge binga barebete ono akatulawo batino banyapesere bakabya ebanamu ya langere baka langera ngoko nabambititili eno baka itimbia timbia omomiyime omame ome bakanga baka kola bulinga busosotia oko bahimbani omukomanda owe peser aka tula watino ba M23 babiri byanga baka sonda neri ganisha myatse me omame woma okutimba timba ndeke oko bataksimen gerilwa omobyaswa ebye elubero sandre rilua omo vya sobi ya vote mbukutse beni wamasha vutukalu weyo ukayeyo valia wa M23 vakana sonderi yako kwa lakwa katsebo nari wangabio uri muteksimene komisere mkulu kambare amani akabarekera aba teksimene ya tino vali vayende kena richengula meso kutsebo kovro vya turekove no kula bakutsebo eritendia baka mbala ebitidenga vya nebio ebika kukutiva wana basumbi abasundire erili otera eche uwecheno eche Congo Demokratike ateno hama vewa hakuhimu karamu uma mukarefuru kebwerera eyi abanyapesere muba nasunjika eva kaya sunga dilitre ya masasi nakandre ayabia yihikirwe no mundumu uma oyewa sunjika niambite ejile ngayene no emia tsetule nayo ngoko yikatulao yikatulao eteno muba namusunga kona bende bendu bisu siribye baleshi abika kulishi bawa na balere aba M23 bali chatu tukata sha bakanira yoko yende miatse eyenga nguma ya mabehwa aba sumbi eba mabe yali otera omurongo owe pangoya mu territoire eye Mambasa bakombata ba baleria ba ADF bubaya kola yebiaga ikwa kovero vya tuleko veno ya virusula nzege na nzege ya vitunga vya vanduba ililimbirieko ebi mano ebi ya malua omu vya suwebio vikata kula wa mwehoro omuati onwa kaserera kugrasi kakine onone mundu kaloroko shombangu wa sheba himbani kandia kakorera omu societe civil omu vya suwebio ebi kavaneka omu ngabiro eye Ituri ari kwa manane binyuebio aliebuga akatula watino abanduwa vya ililimbirieko shombundu wa vava ande baka ikumeira watino ni bazalendo na kande babiri byanga bakasonda eri hira a mahatuene wo mu bahimbani kula bakotsibo bahimbani bakaye bana musaga bakayiburia abanga bana bazalendo bahika ikene na kande ngasiba ngatoka eri bya bakasonda eri kole bya gabi ku bahimbani kusangwa babiri yayi kumakumera aho pangoya oho bangayira omobe suchi bakaye timba timba yori libya ngaba matrebetra okunziwu komo mushitumwe yo yekabaneka omusiferi eye babila babombi eyi eyo basumbi bakaye banamukolebyaga byo kanje kanje oko bahimbani ayende myatse tukabakanira yako tukasondia luma tukatula ngoko eririmari eririmepima epiripiri Rekande bia erika kwa manishiba wa ndreke omongabero eye tifweche yigulu. Bosana no mpango wabere bia enya katakataka waho mukati ake chihu weche Kongo Demokratike hao mane chihu weche shine. Abalimibe pima mo teritwara ya Lubero babiri tsukaretsema baka tulawo batre bakande yehekera akabanga ngakana kanu. Abanjeba mubo baka ikumakumiro mochi tunge chikuma iremo kooperative. De producteur marcha di pima e autre produit agricole mo banabere e bakabuliba wa na chenemba ukatega ya busana no mwatsi oyo bakabulibwa omukatambya kabarete kwa busana ne lebye mibiri e yanga waticha bahimbani ka wonara wangameke meke nga yanga kwa manishiwa yete abanya cooperative bano bakatulawo batino batsukwe mu chitunga chikuwabo chokochere mwachebe wanyabebere na makumi abere na bene omwelabera ye sibu Sebu naba trofim kwa manane chwaka tule watino mubale bibanga naba kali mpiripiri yomuanda wa kayene okolonde luhande akatule watino beria serero mubya swabya chinzasa mwana kanili abantu banjibu sana nerile byangoko epiripiri Kongo Demokratike na banyashine bakandile byanga bama kwa manisha bo batre okuwa ticha okubuhingania akabuwati
1: cyabare kina kiro ce uma okomuzi wa 9/2024 namo wabaka e formi umatse kusho tarife shabo ke e Kongo ya virisi nyakoro ni shine okavere mwavetano. Mwavere mwavetano vye muli soya, muli ne sezami shonyaga, muli ne piripiri, na kawa, na kakao. Nile umatse yu mwenye ndisha kutsebo mena kwa ngaluna kwa mere rago mpaka e Kinshasa. Nile tunasu mwako ministere yetu ye ministere ye commerce exterior. Nile sisipo umatse mutoke onde ke mwule muhudi e kooperative. E kooperative yeyo yotukale meramu ipiripiri.
0: E kooperative yeyo bakale meramu ipiripiri. Yika watikaya na valimi oko kukumakuma mbotongu mangu umashe ipiripiri hao mana sende mboto. Esha ngana watichi ango kwa wakaya banamu kumakuma no kumarengi kania obutabaliwe Kongo kovore ngoko akabuga.
1: Ndoto mada tuchini kwa etapi ya sensibilizasyon. Mbuto nato wapare sunga yu ipiripiri ya kayene. Mureyo, muhereyo. Mbuto nato mkini ya mabe her. Ima shadere no kooperative. E kooperative ya ikaro ndeso. Ndoto wapare kichindasa mbuto wambuno. Guvernama sito kiri akombanye mundu. Muma, mweyeunge mwechitrunga. Na mtu wapare kushempoto ya kayene. Shantio ye kotonu ebene. Ndoto wapare mahaia ba multiplikateri ya busamba. Ndoto wapare mama multiplier. Ndoto wapare ya vresu kereba. Nikata shiri hektari. Na elfu moya embututu ekewa
0: nek chitunganga chene chichi wetu wikalobu kulubo mobya swa ebye chinzasa batendo bakande na saa tia kuikuhi okwisharibyanga bama kumakuma bati abandru mu birobe kwabo bikendite chengulua mobya swa bye bosamba mu territoire ya Lubero hawo mano mu muyi owe na botembo bali cha tutoma basima anotoma hirirenduli ya Kongo lutule batekiranira ya niluwe kabutia marero ngabibala biria emyatsi eno musebe buholo. Thank you.